pa ga ma re ni ri sa ta ni sa ga ma pa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa pa ni sa ga ma pa ga ma pa ni sa ni sa ga ma re ni ri sa ta ni sa ga ma pa ga ma ga ga ma ga ga ga ma ga ja pe fu lu fa ti ta ja ga